0: cropping, intercropping, but mixed cropping. Kani kan kampen yo nong kambon ya ginong rep kijongi. Kaban rio, kajing snakhead ha kajaka rep kibalong sharing. Kaban nyo, ban penlang umslap, kabangi khot ke rainwater harvesting. Hakaban penkut no nga sngow ba nga don ban ong ba, ngilayo sngow ba ngilayo jingshay ba katakan non-organic farming ka kata ya ka mariang ba kumjuru ka kata ya ka kot ka kya ka jongi ki briw. Tu na mar kata, ngin ya kendit ban riw no ba ngin persyang kat bala ban penduna no ya kata ka rukom rep ka bang ikot ka non-organic farming lani ka ban penduna no ya kita ki daway karkhana kenang ban yada ya ka mariang ba kumjuru ban yada ka jingkot ka jingkya ka jongi ki briw. Kublai shibot.
1: Haga program ga saudong saukun mentaka sdam pilio sngo ya ka tuga jingkren jong I kong syairi nongbri haluar kumnuban penduna ya ka jing penun kam ya ki dawai la ne kis bo ka pamit na ki karkhana banyada ya ka jing penjot ane pensnio kemariang baru ya ka kwat ka khia jong I ki brio ban yang ngai kelong ka jing mentoi sibun e na kamta jong I baro ki blacha skor bat singap ya ka ni ka program ka ni ka wan shupina ka akash vani shalom tu ni apa menta ya ka program ka banbon.

Tanigiri ka akash bani shilong ka khubor ban puliyeri ka san li janai ki mat bakong san jong ka khubor. Shimkhya ka sorkar Meghalaya ban shinai ki jakalum syndrome ki bakat kum gajing start science ha kileng gajala ong usumbut menteri rang ba uba sengah balang dahar. Ben benau menteri ka tenat puli puthi jong ka Meghalaya uba lakmen remboi balakiu kedan gajala ha ka performance grading index kata ka PGI 2.0 jong ka sorkar India. Ka sorkar Meghalaya kani ya yada ya ki riu ngai kristan bat ru ki wei di ki jat ben riu na ki jat nyam ba pero per ka jela ong usumbut menteri rang ba ka jela. Bat maham ka tenat commissionerate of food safety, health and family welfare ya ki pat ba ban om ba mi ki tit klau ni ban di pathar ya ki na ki wa. Ki kubor ki babania. Usumbut menteri rang ba uba sengau balang dahar hening resi ulo ong ba ya ke jingsmu ban bu ya ke jaka thek sendrom ha nong hali lapen sak teng na ka dao ba ka te ka mat ka dang dan ha pedeng ka mokot duma ha ka ying bisar ka bala ujor de kinong song sinong jong kata yathan uba dahar ulo ong ba ka sorkar ka dang yai biteng ban ni lek minot ha ka ban pen urlong ya ka thong ban pen klan ya ka rukom lum sendrom ka bakat kum ke jing start science da ka bapendiang ru ya ki jingte jing sna ki bidan kambaro ha ka leng ge jela Meghalaya bat kadang bud din ru bante ya kum ki te ki project ha ki we ru ki jaka sor jong ke jela u ba da har le thu ba ka jingte ya ki jaka the nyut ba ka kum ke jing start science hanong po ka ba ka jing lut ka balong san point pra klur tengka kala ya saprang bat la itu shu sa light li do south li ki wedi ki jakaban penlong jakalum syndrome ha jawai ha ka ba ye karai ka khat du ban jiet ye ka wei ni ki tei on le hadien ka jing kmi binya ka ba kat kum ki kendon sumar mariang u ba dahar le ye thu ba palat ar point san lak ton ka jaklia ka bala kenton la slemba ha marten la de ban pen khuj bat ka kam karang ya saprang U menteri ketenat puli putih jangka sarkar Meghalaya uba lakmen remboi nen kesengi ula penbena ba ke jela Meghalaya kalakiu kedan ha ke jingi abha ke jangka ha ke top bu kedan jangka sarkar India kebala tip kumka performance grading index kata ke PGI 2.0 na ke benta usnam arhajar arpusan arpun riu da ke ba kalakiu na ke kedan akan si 3 sya ke kedan akan si 1. Ka jing yok points jong ka Meghalaya kala long san spa arpusan point nyo na ka south spa south pupra bakala julong. Ka bala penlong ya ka jela ban lik ni no na ka kedan ka basa try du na du bala pentri kam ya ka rukam bu kedan PGI hakari. Uba remboi ula pen pao ba ki dao ki bakong san hi ki bala penla ai ka jela ban ki shaneng ki dei ne ki sin jam tri kam jo ka sarkar ha ka bakenti u ka rukom siu tulap ki noi kai ka jing kenti u ki skul ka CM impact ka jing kenti u ki jing tei jing sina ka jing pen klan ha ka ban ai jing kai pen tibet ki noi kai ha ka digital governance bat ha ki jing sim kia ki bakerpang ban kenti u ka puli puti Uba rembui ulo ong baka sorkar ka dan ya ka thong ban nang yai biteng ban kentiew ya ka puli puti haki skul jong ka jela. U sembut menteri rang ba ka jela uba sia balang dahar nen kesini ulo ong baka sorkar Meghalaya sen kan sepen biang iki jaka di jing die ban pen ken ria ya ki nong die madan ki ba di jing die haki lenti ya kejat halai umkra. Ka sorkar kala le ya ka nie na ka benta ban pensuk ya ka yak ka yang jugi pat bak nong yak lenti bat ru na ka benta ban penbet lenti ya ka rukom di jing di hagi surok ki lenti pat bak. Uba dahar lo ong ba ki bor ki beri kmi ki la lum jing ken ya ka jing don jugi nong di madan ki ba ha ka than mot pran bat GS road ha suwa ban pen ken ria ya ki se ki jaka ki bala mang na ka benta jong ki. Uba dahar lo ong ba ya ka jing pen ken ria jaka on le kendiat pa kendiat. Daki kela hadien bala dep itu iki jaka ki babiang ya ki nong dia jing dia madan bakin penya yo ya laki mar klem da penthut ya ki jaka ya pat ba usumbut menteri rang ba ulo ong

0: Hakajing Rai ba ang kumyo?
1: Hakajing Rai, mas ka mang mulu malaga tubo ang siyang bas.
0: Siyang bas mulai mo?
1: Kan pati nga matan mang.
0: Siyang bas mulai. Di ito nga sa pentem, katukajing Rai, tipi ko apan sap subahay ni inu.
1: Di, nito ang kapit sap subahay, nagata siyang pi, pala siyang nagsipun siya nga, pala ang sarwai mo. Nang padin, kan ito, tertanggung na mata ito, iba rejoin sila pun meni, imawan yang. Tak tadi perlu pergi dia cuma cuma pindah pun cuma kawan biang cuma pak cucu nak tak cuma paling koi ibak den untuk sun umden nak tadi ibak apa ding pun den ibak advice nak tadi kita hilang sen cuma barok pat kumcu ya barok kita suruh dia program
0: di to kata boleh si boleh pindah mo
1: awak tu
0: ya kasi bak men ni pingan pentam nak ni kerja jeng rasong bos mulai di ibak ar monak sebang
1: awak tu bye
0: bye bye.

Kaj Vani Shillong, but hakani ka poor sa hisin pat ni pdiang spai pi sha ka program ki so batiang ga bamta ka stem ka ba dei ru ka wat ka ba alam ta ka ni ka program ka mangila yo ya ka bania sngap menye ya ka ni ka jo ya program ta ma pat ki wai pat ki nong ruai ti hakani ka poor pat ni yo ya ka bania sngap biang ya ka ni ka jo ka program sa ki katu ka ni ki nong ruai bin sa pentem shi pi ki jing ruai jong ki hakani ka poor ti nam ta jong pi baro I wai pi wai ki ba don ka lat man sha score bani o sngo bat ban sngap ru ya ka ni ka program ti ngi don ka jing kermen ba pin ya sutanat lang bat ngi hakani por ban yakin ut surlang mak kini kinong rai ke kai to jongi ke ba ngin sapen sngo shopi but hakade ko pon nina sedang no hiya kan program da kamina pa cho menta sha ka wai ga jing wa jing kong adlin kong lam ka jing rai ko ai ka teng ngin ya le kai ka ba pen kin mau ka por ke jing long kna ringkat ba ke jing le ka ja kemen ja sngo ba te ka ni ka de ga jing rai na kam ta jong phi ki hep ki ba red ki khna ki ba don halagi jong ki yeng ki sem ngi ngej dang bo na pedang jong phi ki ba dang don ha ka shuti mo man ta te ngadon ka jing kermen ba phi dang yo ka lat ban sha skor ban singap ru ya ka ni program ti ka ni ki long jing wa ba nyin a sha phi man ta ka jing wa jing kong adlin khong lam ngi ne le kai

Shano kan lam kan long skoi pakajigin wa jeng iba yarap sebun marbanyang ka ba piyo sngo ha ka program ki so batiang ba mentak step wa ka ba long ru kum ka jing kli yangi ha ba ka thok ka syukur ka shlei ha ka jaib bin riu shano kan lam bara shwa jeng tu jing wa bli sngo ru jing wa bla ai ka teng ka shing kan u riu idri ha ka ni ka jo ka program ka bla ruahi dai ba yarap sebun marbanyang bada kitu ki jing wa yla po shwa kut jeng ka program ka bala wan shwi na ka akash vani shlong ti ai ku ble phi baro iwe piwe kasni ka ba sok na Jumpi, ini apa mentah ya kan live in program, jom kijing rai pareng.

0: Yan, pardanya dinti. Hagdanti.
1: Kampet ba mo, Rejoice?
0: Hagdanti, galanti taray.
1: Kada ito, te. May ito, don bok pinjam nokin mo, bapin yung lilumbiang. Tipi ko, Juray, Rejoice?
0: Ano tuka? Another head hang lowly. Child is mistaken. Kapag ngap to?
1: Hmm? Cakar tangyo, par kata.
0: Zombie.
1: Zombie. Okay. To nga na buka ni ka dyan pa ya. Pi, tipi ko abang pits nga pis nga pahana ka banta jong mo.
0: Ikong ya pinto.
1: Kablay.
0: Tay kong suba, piti hun, misisa, kumong kim, siya mo kim, kong san, kong asi. Ito, namo kudak, nang tay, bawan niyang, bapulang, bapuleng, badusin lang, nabato ni, badang punos lang, tay, bahem na kulfling, tay, kung wanda mo na ikong bayan ang tayo. But baro, iwas nga.
1: Ito ka lang. Di, kabaneng siya to kalong kong muka shit niya, kakriyat niya, kaslap niya, karang niya.
0: Mentate kamda. Tandre, gal suka sinirong na isyo.
1: Nadum.
0: Yang bakam slap rehat.
1: Ito ka lang pangat kin siya pish to rito mo.
0: Hai.
1: Okay, te rejoice. Ngantan sa mga ipita ka ni ka jeng ruwai. Di kubli shubun, bat sedang jam nok ni kajak jong pi mo.
0: Aduh, lagi okay.
1: Bye-bye, good day.
0: Thank you.

Kanegaday ka Akashwani Shillong parlok nong sunga pidang niya. Don ring kat bat ngi ha ka program na tuwey ka menor bat palayok sungaw iki artli ki jingruay ki ba sungaw tanat bat ki badan jingbut shibun na ikong jurimwan risaw kita ki jingruay ki bila ay kerteng akor ka batam bat yuk ka sedang narampay de parlok ngin ya beteng syuk-syuk ya ka program ha ka ni kapor inya sengapan si ki jingruay ji ikong Helen Giri inya sengapi iya ki artli ki jingruay ki bila ay kerteng jing itanat kamariang bat don sawayom tenang ay sabi ni parlong haka program na tuwe kamenor kabawan siya pinaka Akashwani Shillong.

0: kum ki kin thei ni dan la ka dor ka ba krau ban de shi bun ki kam hala yeng hala sem ha ka im lang sa lang ba du ha ka ri bat ka chat ban reo ki kin thei ki shim ya ka ban ta hala yeng hala sem ban long ka nong san dur ya ki khun ki ti ki long ka tulong jong ka ti breu ti play ki long kam lu ka ba pin bang pat ka ti pei ka ba a ching sa ya ka yeng ka sem ki long ki nong kin show nong kin diap nong ri nong sumar ya ki yeng ka sem ki kan thai ki long ki nong pun nong kha ki nong ai jing im harin kat bat ka chingi trai lang bat ka san dur play ban pen dam bat pen roi ya ka per thai ki long ki nong ai but nong ai bor bat nong ai men siam ya ki khot jong ka yeng ka sem ki kan thai ki mi sha khmat ki kam shnong kam thao bani trai ring ka lang bat ka shnong ha ki kam ki ban pen ba bat ki ban pen im ya ki par kan thai wallahi bor betla jongki henri ki dan la ka bor perkhat bakrau mane dan bentaru aki kam san perthai mane trei lang ha ka ban pinjanai bat ben pura ye kri bat ye ka chat ben riau ti kum ki kan thai dungen ye kermen da ki jingkmen ngin yaisha ki jing e bro bat ngin minot thap aki kam bangi trei khanang ba ka jingjak bakrau kan long ya barohi khublai shibun parlok nong sngap ha kane ka program rimpe ki containment tak singi dan banwalam shipi ek jingkren halor ka phang ka jingdan kam ek counseling na ka benta ki nong puli ka ban a singi ek jingkren da ikong radiancy ringa kane ka dei ka akashwani shlo
1: ka jingdan kam ek counseling na ka benta ki nong puli the importance of educational counseling nga ai khuble ye phi ki paralok nong sanga baro kapule kadangle kadon ka binta ka bakrau ban sandor ya ka jing im bat kalawe jong ki khna bat ki samla nong pule bon sin ha ka jing persang ban wat ya ka jing stat ka linti ka long ka ba e bat kalain bat bala ker saudong da shi bon ki jing e jing shitom bat ki jing mamti kna jong kalawe dei hang ni ba ka educational counseling lani ka jing yasalok e ki khna bat samla nong puli ka long ka ba don kam ban ai ka jing krishan ka ba dei por ringkat ka jing ai boj ai bor ye ki ha ki kardan ba pher jong ka jing ya lenti ha ka ni ka jing kren to ngi ne khmi ka ei ka jing mot jong ka educational counseling ki ei ki benta jong ka bat ki ei ki jing men toy be ki khna puli ki la ban yo na ka ka educational counseling la na ka counseling ha ki jaka puli ka ne ka dei ka jing pen tibet ka ba kerpang jong u la ne ka counselor khnang ban pen shai bat sandur ya ka jing mot ki khna bat samla nong pule kaba ai jing yarab bat jing kedolat jing kedolenti ya ki nong pule kaba batai ya ki jat jing pule beki la ban jit ya ki kam ki jam beki la ban trei hadien bat kum no ban kentiew ya ki sap ki phong shimet shimet ki start educational counseling ki ya trei lang bat ki khna bat ki samla nong pule ban yarab bakin job yaki jing e ki ba mi hapdeng ki jing pulie jong ki ban job yaka jing do men sim ban jiet yaki jing pulie ki ba ya hap bat ki jing la jing kot jong ki ban wat yaki jing kershan by school lane by college ka ba ki hot ka scholarships khnang bakin poi shadu ka thong ka ba kat kum ka jing la jing kot jong ki ka kan thop ru ya ka jing ai men siem ha pren ki ding pen kyang ka jing pen ko bor la ne ka empowerment ya ki khna bat ki samla nong puli ka jing era pelat na ki jing melien besniu ki bat te ba khom ya ka jing puli ya jong ki bat ka ba seng ya ka nong rem bas kem ya ka lawe jong ki ka binta ka ba ar ka long ki ei ki ta ki binta ka counseling ha ki jaka puli hak educational counseling kiran lightly ki benta ki ba kongsan tonginya pe ki ka wei hadien ka wei ka baning kong ka academic counseling ka ba mod ban kham pen bha pen janai ya ka rukam khre kot ki khna bat samla nong puli

san pura habaro kiliang lani ko holistic development ka educational counseling ka kit khia ya ka jing he jing san jongki khna bat ki samla nong pule habaro kiliang ka pedro ba kanum don kano ka jing khia siliang ha ka jing pule ka jongki ka yarap bikin kot shaka clear do jong ka jing san jing rangba ha ka mut ka perkhat bat ka bor ban yaine hadu ka bakut kumta ki counselor ki yarap ban lai na ka jing ban khia ka jing bun kam lani ka ta ka baki ong ka stress management ha ka jing nyu kor yala di lani ka self esteem bat ka jing nang ban pin ya dei para brio ka interpersonal skills ka basaw ka jing kershan ha ka mut ka perkhat bat ha ka jing khi min sim lani ka mental and emotional support hakini ki sngi nyo I ya ka jing jelai jong ki jing shitom ha ka mot ka perkhat bat ha ka jing khi min sim ka bala ban kta ya ka jing ya chaprang ha ka jing puli ki khna bat ki samla nong puli ki nong puli ki la ban pen pau ya ka jing sngo ling a jing sngo pisa ka jong ki bat ki jing khu slai ki jong ki ha ka jilli ka bashngan lani ka ta ka baki ong ka safe environment ringkat bat ki counselor ha ka ba ki counselor kim da don kam e ban ai jing mot henry tang ban pen biang ya ka jilli ka bashngan bat ka basuk men sim na ka benta ki khna bat ki samla nong puli ka basan ka jingi trailang bat ka yeng ka sem lane ka family collaboration ka educational counseling ka wan ra ru ya ka jingye dei ka bajan hapren ki nong puli ki kme ki kpa bat ki nong hikai ka ne ka jingye dei ka wan ra ya ka jingye trailang hapren ki nong hikai ki nong puli bat ka yeng ka sem ka jongki ka pinti kana beki nong puli kin yo ya ka jingkar shan ka babiang nadu na yeng hadu ka jaka puli jongki kumta kini kilong kita ki santeli ki jingmen toy ki bengiyo I ha ka educational counseling ha ka bapankot ngiyo I baka ne ka judge counseling

Kanika dek Akashwani Shillong parlok nong sngap hak program kisur jing iet pilih sngau iki jing ruai ki sngau tenat bet ki sngau iet shisha jong igel bet nong kendri pilih sngau ne ki jing ruai tang bat pi belashim na ka thup jing ruai wa duat ki jing ruai jong ipa gel bet nong kendri bat sakwai pat dalina na ka thup jing ruai kit be iet ti parlok ngin ya beteng shu shu ya ka program ki surujing iet hakani ka por ngin ya pai pat sa sha iba ar waro bde ngin ya singap ya ka jing roi ka jing i ka bai la ai ka teng ka ei sha pilong ka ni ka dei ka akash wani shilong

kanigadei ka akashwani shillong parlong nong sngap hak program ki suru chingrwai ner india plios ngo ik chingrwai chong sahil ki chingrwai ki basngotnat bla ka teng dil ko chura niwali nang tabut kon hotum bat kanika pakhat tu chahat ko mosam pat tak kanika chingrwai parlong ilapoi sha ka bakut atat chong kanika program ki suru chingrwai ner india pan ipen kan mawi phi ba ko por arbuji ngin se so bat ka akashwani delhi na ka banta ka khubor ka ktien phareng pan pen bu da ka khubor ka ktien hindi ha ka por arshipwa pan ngin son phai byang shaka station ge jungi ha ka por arshiteng ha ka program rimjim ka program na ki chingrai hindi film song ti tara du ka ka por ka nik dei ka akashwani shillong apat ngapat ya ka khubor ka wan wan shapi na ka akashwani delhi ka nik dei ka akashwani shillong

0: Ayaw, yam istirang di to na kai jok dalio kai chaman kinok.
1: Baba yan nak kaba chani rang ni nak nadi nam jawa, na adi chi kaba chani rang kodi don tong na sa nang jok ba.
0: Na jok tong, na mai kumas ya, ang iku suk chana sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Antang ni chana sekarang ko chusokot na man na nang aku na wija ma.
1: Amba, dao chapre timung.

Tapi kita tu to ar terli perlok kiriyo piu ap usnya ye kiruai kiwana kecok kiyong u tendi uma alam wan bahaculai iruai ya ibu di ipertut map bay map pa tep mete sebi tuanan iwo ong erilin. To perlok ini por meten peten cuk cuk i ya kini ke program jentia kiyong i. Dewa ap wacah skur wan i saya iruai. Iwa nagacho iyong uma gonfalonier najiar. Irwai iwa uma gonfalonier iw haperdi yong ihenipor. To ya iwa de ipertut. Wumye o umling. Sebi tuwanan iwa ong ke yong keni kekon.

Tala ora gamre snya pedi gitun tu ki art li hirwai yune gach o iyong uma a gon follow near na jr irwai yude portu yu wumyi o um

0: Hak program ki sao sumai ba minta ke jan miet ka program ka bide bat karap karyang gen wala mshbi ya ke jing ekran bat ikong banilla karbamon ibalong I subject matter specialist horticulture jong ka KVK Jaintia Hills ke jing ekran kan long halor karukom thung ya useng bat ushin rai tangshi khamat ka single bud sprout planting technique of ginger and turmeric tumtang nya sha skoria ke ni ke jing ekran Kublai pibaro ke parlok nong sngam hakini ka por haga program ka jingi ba menta ka janmit ka program ka be dei bat karap karyang ngi sngotanat bangi don bat ngi ikong banilla karbamon ibelong ESMS horticulture jongka KVK Jaintia Hills ka jingi kran bat ikong banilla kanlong karukom thong shikmat us englani ocean rai kabangi o haga kithien phareng ka single bud sprout planting technique of ginger and turmeric kumnu banle yakni ka rukom ban thung tangshi khmat use ingbar ushin rai khnam ba ki nong rap kinyo jingmen toy na kini ka rukom ban thung e kong banla in la ban patai company a ingi ha bai de ba kini ban nga kermen ba kini ka jing ekran kan ai jingmen toy yakni nong rap ba kin la ban shim yakni ka rukom thung la ni ka technique khnang ba kan long ka jingmen toy yakki hi ba kin yo yak jing rap ka jingki ka pasai so nga pnya sngo bai phi kong shaka program
1: kubli shibun kong
0: Akin ke jingi kenan ke jingi ha kabai dei ba kani ke ba thung tang shikmat ya us England ni ushin rai ha ka baning kong hi ke ei ke bala pen long ya kinong wat benia kum balong ma phi mo kong banala ban wat ya kani ke ru kom ban thung ya us ing ba ushin rai tang shikmat ti ha ka nu kur kom kinong rap kin le ei ke ni phila ban patai sho khniat ki ei ki jing e ke ba kinong rap ki ya kandu ha ka ru kom ban rap ya us ing ba ushin rai

0: ba karukum tung stat science kadai ba usum bai ngidai ban kedia ba udai ban long tang shi shimpriak ti lani tang lai saut liki khamat ne shilut ti habangi tung baro shikti ngidan kam no shibun ba u sembai ti kani ka jingdan kam sembai shibun ka pen kiu ya ka dor ban pen mi ya using lani chenrai ka pen kiu haduk bangi na pai haduk shilak arpo haduk shilak prapo ha ka jaka jong ka hejing he ba shi hektar kapa ar pre ka jing e ka long ba us ing ba thung shi kemi kum tu yo bhai ka ne ka jing pang po ut la ne ka soft rot disease nang ta de ki we ki jing e ro ki de ba ka jing ba mi ne he rin ti ki jing thung us ing ne ne u shir mit nang ta de ka du na ka jing mi ka jing se so nang ta de us ing u shim por kum ba ha do san bana e e ban sedang ban he
1: kebelish bon kong ye ketuka jing batai ke jompi nak dau yu la pelong ban shim no ada kini kilat kelenti ban thung yu ya us ing bat ushin rai tang shikmat om ban chu thung bait kum tu bar uwe kum ban chu thung ki nongram khindya phila karan chapang ketuka jing pang puot bale bat ke ka dau ka ba pelong yu us ing ban yu ek ne ke jing pang puot
0: kani ke jing pang puot kham tam house ing ka bangi khot ka soft rot disease of ginger kade na fungus pitium afani dermatum but u fusarium species berhaju kepor ular ru bendelang but u bacteria ru ralstonia species tikni ki kenyang jingpang kilong kadau ya kini ke jingpang put ya using te kadau pokong santam ba using jong ka jela jongi meglaya uju yo bhai kini ke jingpang put kolong ba ngi ju klong ya kini ka sing kemi kinong rep jongi ki klong ya ka sing kemi namar ba ki thung da usimbai baro shikmi te kumta nihab ban klong no yaki pre ha kapor ka ba la dei habunai naitung nailar kis dang ban klong yau ni u singkemi ha por ba ki klong ya kani kas singkemi ha ubunai naitung ban nailar kade ka por brang slap jur ba dei ka por jela jungi krang yo ba ka uslap u bajur te kani ka jing klong ya kani kas singkemi ka pen mong yau sing bat ka ailat ka ai jaka ya kini ki kenyang jing pang kembang ala batai mene ki tuki fungus ba ki bacteria ki plak dan lupa ka kendo ka ailat ka ailenti bakin rungsuk sapo jong ni using kin rungsuk na katuka jaka ka ba mong ti sisin ba kini ki kenyang jing pang pede ki layo rung housing ki sedang ban pun ot yo using te kat ba dang jur uslap kini ka kenyang jing pang ki dang sedang ban pur kum ni suki suki ka sedang ban pur shiki wei pede ki nur ba tung sing da kini ka jing tu jong kini ka umslap but skiski baro kani ka cakarap sing jong kinong rap ka syakta kani ka jingpang puun kinong rap jong ni ki judia ya ka sing kemi haub nai nai lor nai tung but ki jubu sembai ya ka sing kun ti ka jing ek pere ka long ba kani ka jingpang puun kladap rung lupa ha uni using ti wat la ka ibha ba ta usik nabar tama syapok pere lak doan uni kenyang jingpang ti habangi bu sembai da uni using ubat dan lupa ke jingpang, ki kenyang jingpang hapo, kini ke jingpang puut, karang yo banang roy, banang hiar, pateng la pateng, ha uni sumbai sing jongi.
1: Ketu kalong mentan ke jing pensyai, jong i gong bandela haka bedai, bat ke ee kadao kuwa penlong, yo us ing ban yo ikini ke jingpang puut. Nga kermen ba kinong rep, kin shim kiai kini, ban lea kat kum bala batai, kenang ba kin yo ya us ing ubakoy bakia, kenang ba kanem dan kum kini ke ee ke jingpang put house ing mentangi phai pat chaka jingmen toy ka ba kinong rap kila ban yo nakni ka rukom ban thung tang shikmat yo us ing ba yo shin rai pila ban batai khindian kong ya ki jingmen toy ka tuka ni
0: kumbang ala batai mene mosh phang kini ki jing e ba chu shem kinong rap sing ba shin rai ka jilla jangi bang ye e kum kini ki jing e ni kum ka office ki viki jante hills ila wan ra da kani ka technology bangi ong ban sara ye kini ki sing ba shin rai badan tang shi khmat lani tang shi shilut kane ka technology kadai bangila ale hibun jaka hapo giant hills district but ngila sham ba kane ka technology kaya dei ba halor ban penmi yau ni usim bai ba ba but balat nak ne ka jingpang pun kidan buan phag jing mentoy jaka ne ka rukom thung shi khmat bak ning kong tam kadai ba ngidan kam khindiat usim bai ngidan kam tang nyaus pa san phok kilo usim bai bani nu jor bat hadu lai sauton karukom thung jong kinong rap bathung baro shikti ha ka chakka shi hektar ngidan kam tang nyos pasan pho kilo kat ba dai nujur ba kinong rap pedek dan kam hado lai sauton usumbai te kani ka penduna ka nya ka jinglut jingsep namar ba usumbai sing ulong uba hedor te kani ka penduna ya ka jinglut

0: waki ong ke technology single bud planting techniques hakabe day bud us ing bud u shinrai
1: ning kong ngin yo ya usumbai ubalat nakani ka jingpang pun nakata ka daw kani ka rukom thung kaya ha pha ban pin mi ya usumbai ubapha hoi ka kham bun kam ban ni jor bar ka rukom thung kinong ram nga tharangi ha ban trish tom khindiat nala demo bangin yo ya usumbai uba bha uba kinsai bat balat nakani ka jingpang Kajing Shem kajong hadian bang alek shibun ki multi-locational trial. Alek shibun ki trial haki bun jaka hajantia hills district. Nga Shem ba kajing mi kakam duna mo bani ka bangi tung barok shikti. Tamar ha bangi tung barok shikti te ngilayok ban klong so usus ing kami. Tingi yok so itu sembayru. Kan kam duna kajing mi. Tang ba ka jing dan kam usembay kelahir ba. Na ka lai sauton kajing dan kam usembay haja kashi hektar. Na ka ni ka teknologi shikmat ngidan kam tang nyos pa san pau kilo. Ti kani ka penduna ya ka jinglut. Hadu baka ka penduna ya ka jinglut kani ka reduction the cost of production ane ka jinglut ka jingsep. Kaduna hadu silak lai pusan hajar ya using bat ya ushen rai nyo pusan hajar. Namar ba kador jung usen bai sing bat ushen rai kalong ka bahe bahagi portung. Ka benefit cost ratio jakani ka rukum tung shikman ha using kalong saw la iwe. Kamut lada kinong rap ki pelut shiting ka kinyo saw ting ka. Da ka balik ka ni ka rep tang shikmat. Kat ba ka ni ka benefit cost ratio jong ka rukum thung kinong rep ba thung barok shikti ka day tang ar la iwe. Kamut ada ki pelut shiting ka ki yok tang ating ka. Fisngok tu hadu ka nu ka jingga pair kata ka ka jing mi. Bat ka duna bha ka jing lut jing sep.
0: Kublai shibun kong ye katuka jing pinshai ka jong pi ka long ka ba sngotanat namar ba ka jing shem ka jong pi pi airu ye kani ka jing tip shaki nong rap ka ban long ka jing mentoy ye ki hi shoban penkut kong ka ei ka ba pi don ban ong shikintian argentin shaki nong rap ha ka be dei ba kani ka rukom ban thung ye us ing ba rushen rai tang shikmat
1: ngakwa ban penkut da ka ba ban biang ba kani ka rukom thung shikmat us ing shin rai ka penyo yangi ye ki simbai ki ba kensai ki balat na ka jing pangput nalor baka penduna ya ka jinglut jingsep haduk san pun nyau pesan bat kani ka penlong ban penhek ya ka jing yuk nong habangi nujur bat karukom tung shikti using nabar habangi rep ngi kemik lenti bangin yuk nong kambun ngi kemik lenti bakan ngin yuk ka jing sesok bat ngi kuak ban yuk usambai bapha bat ngin yelek kat bala ngin penduna ya ka jinglut jingsep lingba kani ka rinsan Akash Vani Shillong ngat skem baki para nong rep barok ki pasngap ki bayo sngo nga kentu nga ken pam ye pi ki para nong rep jengi ban persyang ye kani rukom wala ka dai tang ha ijaka ibarit ba pin ye i hinala de pin persyang hinala de pin ye yo i pin ye nu jor hi ba pin lap hi de ki jong ki kmat ya kani ka jingmen to jong kani ka technology ki nong rep ki bakwa ban tip company ya ki bakwa ban le ya kan ka technology ki la ban wan sham yanga sho office janga ka ban apo ki vike jantia hills hapo yager tong ni le shtam ban rat ding khong no ya kan ka jing pang put housing bang in yo ya usem bai u bakin sai u balat ni jing pang bat u bapa ka bha
0: ko ble shi bon kong ye ki to ka jing ai men siam ka jong pi she ki nong rep nga ai ko ble ru pla plat por ban wan she ka studio ban ye kran bat ni kham tam ban batai kham bnia a ka be de bat ka ni ka ru kom thung ya us ing bat ushin rai tang shikmat khnang bakan long ru ka jimen toy shikinong rap please shibun

kini gede ka kash vani shlong ka bancha pi hau lai spa sau pnyo pon ar meter ha mi dem wave bi ran ka pras pa 100 sau kilohertz paralok nong snap sa chi sen ni priyang so bhai pi sha ka program ki sur bathyang in is dang ka ni ka program ko jing ir ka jing rising ba phrnai mar banyang ka bla ai ka teng shi sur jing ban bo dak jing rising ba titi mukhem ka bla ai ka teng tang ma pi

Kanirei ka akash vini Shillong ka jingshit jingkriat kumbla budak mtaka singi. Ha Shillong ka bakiw kolong 4 degree Celsius ba ka bahir kolong 4 degree Celsius. Ha Sora ka bakiw kolong 4 degree Celsius ba ka bahir kolong 4